0: Accra24.com. We speak the capital. Mene Obana.
1: Anyway, me di ba bonten ansa na Easter ba. Ebe pie ansa na Easter ba. Na obi bia nya ready enyo foforo kwa mato ni se me nya odan na ma yodan. Enu ni e. Me nya odan ni o. Na ma yodan. Mi a mi di dem fi chede da bo na sun kro ni abonten so. Ya ye che me kira kwa enna mi yenti. Yari yenti ni pa nyina bu mi o. Me nya odan ni e. My Sami Swa wo Sami Peja wo Me Peja wo si an kon kon ne be ye ya Me di manu fa fa Be yi wa ye Me nyo de My Anyway Me ya sra mu se nyako po po po mi ense jina so de mo No mo ton num ne chira mi sa Ti me tu wa de mo sa Be ben fie an a jome so da ye Nasima kupia soda kesi nini pa ubia watamai. Nomo tu sanyu mine papa kesi eti ya kunyam. Na ubia butu form.
0: Accra24.com. We speak the capital. Mene Obana.

Emre bi duye na oni frani bia na na nia frani o sa tin kwanche no sresra bia oni frani ni nia frani batine na sa ni frani no no sa tin kwanche na wasresra dia no na ni pa ni se o betna ho akwawie ya Emre bi duye ema ohini yesu du ho no sa ni frani tie mu ka se ohini ba David ba hu mbo na Jesus jeno Etin ani mani frani no osa bese sign e wote bia fofrom na nipa ni bi hu no no omuka se ah enya kwa we no na nani afra no ano otin kwa anche sa sresrade ne bi se ayo no bi su ka se enu wono na wo jina di awade ho adanse mo mu hu se ayo no na awade aye ne san ti se awade agi se ni frani na nsa wo so ade bia aye nchechire ye aya mania ada wo babra bosu no urade besane wo beji wa frimu

0: ka ba kuna makan ba kun di kan
1: prophet yire shadros
0: prophet wan yire o se shadros
1: master be very careful what say
0: okay mate we dey to dada ba fere kwa for kakra mami
1: ho ye tie tie jojojojo sam ya metia e ma won to afaja afaja e na u de kire kwa ye hu na de yire ho
0: wow ene tu mini pa elizabeth akotofu mami
1: o san ku wai na o change the housing what da no ma ba fun de bi asisan housing be very careful
0: na wa fu do ma ware fo ma na
1: wari mu kunu natia wo kunu ka ba kunu aka nan wo ka ba kunu aka sia den kwasene ya na ri tia wari ase no
0: na ni otu wari fo mema so fo mami
1: mema mo wari mu yene mo so maja mu yene mo ofie wo yere kasapa na buafu ade a wo nyanya so be ko ka na buafu wo kwase agya
0: na mini pa luiza dias wo akofa gael bi
1: wo nyami pa me kofa gael bi a
0: e de ma mi sa ma type be na ape
1: mi pe oba o wo to me timi ti mu agro
0: na de ntia ne wo nwro yere to ho so ni hia
1: mi timi ni mi yere hia
0: a aden
1: ebi se ni tumu nye
0: ei sa na aduane be na odi ntia ni tumu nye
1: e mo ne fantane farmer kini ade anana sia ye tro ka na osifie
0: ene da gro ye fo ti wuram
1: aboa
0: ntu ne ne beda romantic ways be na ya odi ma no
1: ewura utumu bon wa kono ko ye mu ye
0: ah nti sa na se na kan kire nse ya wo nye no
1: ba ma dia fa sam na fa twitwi support ya se ma en ko saponum na otim de atwu to kwa ni ye sa
0: ah na me ka se ya de sapon twitwi asi kire do kuno
1: Gati, wabwa! The thing goes grrrr!
0: Abuse, I need your video, you can subscribe to my YouTube channel. Every Monday, be a new video, beba. Sayonara!
2: Grand24.com, we see the capital. Mene, Obana.
3: Ephraim P!
4: Nami Akesio!
5: This is Gift to Your Say.
4: Odafo Sumno! Akuma Mano! Oye Biyama Menewo! Keda Diyo Panka! See! Otanfo Basse! Obekum, obewia, wadipa no besee.

kabi kabi kabi hey sawrati ewrade nyame oye me anida suoi ani me ko na be ya me yeye o hie ni ku ba kere minimo sa atoda ewi ase amani atoda na adosu minia na suwrati se wonya me bia wo beti su kunim etse dia wonna muni kwa kuma tu yam wona wo wona wo twi wose wona wo twi na ra ti da no wona

Dami kasa radinye bi mamia Anasye na meya ye bonia ya fu Isi senye radia dumwa Naka meni mangosyo Nasu sadye ni panina wongara.